Oh, Nina Otaki. Taki ka nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost kike, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka ka miki. Na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me noi hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.

Oh, Nina Otaki. Taki ka nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost kike, thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka kamiki. Nakotoa ka noika 0.5 FM. Baka puri chuchua. Puri zi me menwe hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.